0: Baygon, 100% knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: I have headache. I have body pain.
3: Pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
8: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
9: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
10: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
11: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
12: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
13: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
14: Oras sa buong Pilipinas, 7 minutes, isang nagmamadaling 7 minutes in the morning, attorney. Bibilisan ko lang itong mga katanungan, ha? It's time for Dear Attorney Will. Ito ho, hindi ko nasasabihin ang kanyang numero, ha? Baka sensitive topic ito. Good morning, DJ KJ at Attorney Will. May tanong lang po ako about sa bahay po namin. Dito, maibebenta po ba namin ng mabilis kung sakaling hindi po malalaman ng magkakapatid o maisangla namin siya?
15: Ay, hindi po.
14: Hindi ba illegal yun, attorney?
15: Because there are co-owners.
14: Oh.
15: Kung binenta nyo po, ang nabenta lang po yung party po nung pumirma.
14: Pwede ba nilang ibenta without the other owners knowing na binibenta nila?
15: Hindi po. Yung party po nung co-owner na hindi po sumang-ayon, wala pong valid sale. And that is fraudulent. Makakasuhan po kayong kriminal at maaanal po yung portion ng parte.
14: Deed of sale.
15: Opo, na binenta nyo po na walang consent po yung mga kapatid nyo.
14: So halimbawa, merong isang bahay at merong tatlong magkakapatid dito sa bahay na ito. Ikaw ang panganay, may hawak ng titulo. Hindi mo basta-basta ibenta o iprenda ang titulo na hindi alam ng kapatid mo.
15: Opo, ang nakaprenda lang po yung party mo, yung 1/3. Pero you could.
14: Kung 400 square meter ito at apat kayong magkakapatid, 100 square meter lang ang sa iyo.
15: Mas madali kung tatlo kayong magkakapatid, 300 square meter. Yung 100 square meter lang ang may liyan.
14: Mm-hmm. Pero kung andyan ang nanay mo at ang...
15: Hindi, kung nandyan ang nanay, hindi pa pag-aari na magkakapatid.
14: Iba pa usapin nun, no?
15: Kung buhay pa ang nanay at tatay, ang may-ari pa yung nanay at tatay.
14: Okay.
15: Pero kung namatay yung tatay, apat na.
14: So kung like for example, ang may-ari ng lupain ay ang nanay at tatay at nawala yung tatay, so ang may-ari, sole owner, ay yung nanay?
15: Hindi. Apat na sila.
14: May ipapasa na ngayon.
15: Yung party kasi nung tatay, mapupunta sa nanay at tatlong kapatid.
14: Mm-hmm.
15: So mas malaki yung party nung because 1/2 na pag-aari ng tatay, you divide it into 4.
14: Mm-hmm.
15: Tapos yung 1/2 sa nanay. So 1/2 plus 1/4 ang share nung nanay.
14: So in other words, sa tanong niya kung mabilis ba nilang maibebenta kung hindi alam na magkakapatid, mabilis kung mabilis. Pero
15: Hindi po legal.
14: Hindi legal.
15: Opo. Pag hinabol po kayo nung dalawa niyong kapatid, mapapaanal po nila. Makakasuhan pa po kayo ng falsification of public document.
14: At yung pinagbentahan mo ngayon ng lupa ay pwede ka rin balikan at kasuhan.
15: Yes.
14: Tama ba?
15: At pag alam niya na may pagkukulang sa mga signatures, eh pati siya madadamay.
14: Mm-hmm. Okay, ito medyo another sensitive topic ha. Meron po ba kaming pwedeng malapitan at masabihan tungkol po sa posibleng frame up? Natatakot po kami sa ginawa nila. Pinasok po nila yung kuya ko sa bahay sa San Isidro San Fernando. Binugbog po sila at may nakuha po daw shabu. Tapos sinakay po sila sa sasakyan na naka-blindfold po sila. Dinala po sila sa Minalin. Tapos inutusan po silang magbenta ng mga kumuha po sa kanila para videohan po sila.
15: Bawal po yun. And if that's a frame up, pwede po kayong mag-file sa PLEB, sa Napulcom, at sa Ombudsman.
14: Oh, yan. Tatlo po pwede nilang lapitan.
15: Pwede pa rin po sa Fiscal's Office.
14: So, apat?
15: Opo, kasi pwede...
14: So, ang pinakamalapit sa kanila most likely would be the Fiscal's Office?
15: Ang pinakamadali po, PLEB. Kasi po, ang PLEB, administratibo po yun. Pwede pong matanggal kung
14: mapap... Ano ang PLEB, attorney?
15: Yung People Law Enforcement Board.
14: Saan yun?
15: Dito po sa... Kung pwede po sa provincial

Kabals, kung meron kang katanungan na naghahanap ng matinding kasagutan, mga teorya, opinion, suwestyon sa iyong isipan, ito na ang pagkakataon mong malinawan. Ipadala lamang po ang inyong mga katanungan sa mga numerong ito. 0967-0698-5768 or 0908-516-4466. Ang mga kaparehong mensahe ka, Vibes, pwede mo na ipadala sa ating Facebook page. Simple lang po ang mechanics ng itanong mo kay DJ Benjamin. Kung meron kang katanungan, yan man ay mapagpapalit.

0: hindi ka masaya sa laki ng iyong alaga. Nanununtok yung hininga mo, ganyan. O sa abot ng aming makakaya, bibigyan namin ng kasagutan ng inyong mga katanungan, ha? Sa tulong po ng ating mga ka-vibes. So text nyo lang po ako, or you can also send me a message on Facebook, no? Search nyo lang ang GV991 sa inyong Facebook search bar. By the way, DJ Benjamin has his Facebook page, yung aking caricature na profile picture dyan. Search nyo lang ang katagang Benjamin, B-E-N-J-A-M-O-N, sa inyong Facebook. And go to the page section, makita niyo po dyan yung aking caricature picture. It's a two-seater, so don't bring your friends. I got dinner for two, only a la carte. Ayun na ka-vibes ha, tuloy-tuloy na yung good vibes, suktugan at kwentuhan natin. So kung may music request ka, padala mo na kaagad sa akin ha. Shoutouts to, ayun agad nang meron tayong mga pumapasok na music request. First kay Gretchen, nakikinig siya ngayon, nagre-request siya ng classic by MKTO, Mikto. Am I pronouncing it right? Oh. Good morning, DJ Pogging DJ Benjamin. Wow, talaga naman. Oh. Akala ko sa palengke na lang ako matatawag na Pogi. Oh. Ot Karim lang, ang tabalo. Ako nga pala si Kuya Will, isang TNVS driver. O yan, Kuya Will ha, ingat sa pagmamaneho at saka bigyan ng jacket dyan. Mayaman to si Kuya Will kasi every time na bumabiyahe ito, yung mga pasero niya binibigyan niya ng 5,000. Ingat sa biyahe, Kuya Will, ha? Oh, Angelina. Good morning, DJ Benjamin. Ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay mo na pinagsisisihan mo na? Ako kasi ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ay ang maitapat ko ang pulutan sa maling tao. Oh, sala nga yan, Kuya Dudes. Oh. Ang pulutan ni na hinaharap lang yan dun sa may ambag, ha? Pinakamalaki pagkakamali niya sa buhay. Oh, pinagsisisihan niya na daw yun. Angelina. Kape tayo. Sinong kumanda nitong kape tayo, Kuya Dudes? Mine, Angelina, do ya cha-cha. Forget about the time. Sign your name across my... Pinakamalaking pagkakamali niya. Angelina. Naiharap niya yung pulutan sa maling taong. Ako siguro yung isang pinakamalaking pagkakamali ko. Maling tao yung nautusan ko. Kasi wala lang sukli nung bumalik eh. Pinabili ko lang ng yelo. Pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Ikaw ka, Vibes, ano ba ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo na pinagsisisihan mo na ngayon? Patulan nga nito si Kuya Dudes. Good morning, DJ Benjamin. Ask lang po, bakit maalat ang dagat? No? Your avid listener from Porak Jelly here. Thanks. Sa dami ng isda, creature sa dagat. Sige nga, Jelly, isipin mo, saan sila umiihi? Alam mo na kung bakit maalat. Okay, ka-vibes ha, tuloy-tuloy lang ang good vibes, kwentuhan at saka kwentuhan tugtugan din. No? Music request nyo, padala nyo lang sa akin. And sa labot ng aking makakaya, ipapatugtog po natin yan. Magbabalik tugtugan tayo in a bit, makalipas ang ilang paalala. Dito lang po yan sa inyong number one, good vibes station, GV99.1. Your ka-vibes, ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com. It's a belly.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mami, gustong atinlata, liyo, putla, pota ko lang kadaya.
9: Minom kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1. We are GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Halaga lang, ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ako?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yung...
16: Minsan, nasa taas.
17: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
17: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: You are currently listening to GV99.1.
1: Your goodbyes.
2: Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi. Kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadwang isip, munta ko kim pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
3: We are GV 99.1.

Making you feel good anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Sorry mga ka-vibes, at now lang kami nagka-signal. And yes, your Kika and Clingy DJ is here. Akala ko nga uwi na ako eh. Pero syempre, hindi naman pwede yon dahil nandito na yung aking napakagwapong guest. Sayang naman yung mga pormahan namin, di ba? Kung hindi kami magla-live today. Anyway, this is your Kika and Clingy DJ. Sa aking programang Midday Sesh, hang out with me until 3 o'clock in the afternoon. Alam ko, very short time na, pero gagawin natin real quick ang ating live, mga ka-vibes. Dahil maglo-live kami mamaya sa ating Facebook. So, mag-ano na kayo dyan ha, mag-subscribe na kayo, i-like nyo na ang aming Facebook page. It's www.facebook.com/gv-991. Antayin ko rin ang inyong mga request at ang may mga, if may mga birthdays kayo dyan, anniversary, since it's a Friday, ayan. Kung meron mga mag-celebrate tonight, kahit maulan-ulan. Our number is 0967-069-5768 and 0908-516-4466. Hindi kami nakaka-receive ng ano kanina, pero since nagbabalik ang GV99.1 sa ere, eto nandito na at nakaka-receive na ako ng mga text messages. Yung mga shoutouts ng mga friends ko later na kasi natataranta na ako dito. Pumasok lang si DJ Klee para malaman nyo na nandito na ako. At magla-live kami maya-maya mga ka-vibes. For the meantime, I'll be playing Low Key by Nikki. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

0: Da. DJ Lee, kamusta ka?
1: Grabe, thank you mga ka-vibes ha, hindi birong pag-freestyle. At nga pala, G-Boy, just a little bit information na talagang nakikilaban ka sa iba-ibang ano events talaga. Dito sa Angeles, Pampanga, and sa Manila, correct?
2: Oo.
1: Anong recent na laban na ano mo? We were in...
0: sa rancho.
1: Okay, doon sa isang bar, doon sa isang bar banda doon, doon tayo nagkita at meron kang laban. So, how was it? Nanalo ba doon or ano? Kamusta naman ang laban? Okay naman.
0: Sa rancho, okay naman.
1: Okay naman. And
0: nakuha naman natin.
1: So, marami na talagang nakuhang award si G-Boy, 'di ba? At hindi siya umuuwing walang dalang pera talaga. Tama ba 'yon?
0: Kasi masashare mo lang tayo.
1: Okay, so anyway, bago tayo mag-fast talk and one-word challenge, ano yung masasabi mong, like, inspirational message to those, mga artists ngayon, rap artists ngayon, at sa mga gusto ding mag-MC na kamukha mo?
0: Message ko lang sa mga gustong pumasok sa rap scene. Sa una, talagang maraming struggle. Sa kahit ano namang larangan. Lalong-lalo na sa pag-rap. Natural lang yung kukontrahin ka ng mga relatives mo dahil concern lang sila.
1: Mm-mm.
0: Kasi baka wala kang mag-end up na wala kang mapala.
1: Tama.
0: Then yung negativity na yun, yun yung gawin mong inspiration para magpatunay ka, para pakita sa kanila na you got it, na kaya mong pigayin yung eksena ng pinasok mo para mabuhay ka.
1: Yes, tama.
0: Pati na rin sa pag-MC.
1: Tama. Okay, in both ways, right?
0: Yeah, you must believe in yourself.
1: Tama. Always.
0: Sarili mo lang kailangan maniwala sa'yo.
1: Okay. At tutulong talaga sa'yo. Right? Yeah. So, yung mga supporters talaga natin, friends, families, those really help us, right, to grow as well. At saka talagang mapapursu natin yung ating mga dreams na yun. At hindi lang pag ano mo lang na pagiging rapper mo or pagiging MC mo, agad-agad ba magiging successful? No, it's not like that. Yeah. Diba? So, talagang marami pa tayong tatahakin.
0: Shoutouts nga pala sa... Mama ko kay Gabriela tsaka sa tatlong kids ko.
1: Ayan. Shout out po, tita. O, sige. Mamaya, bibigyan kitang oras dyan kahit real quick. Okay, so fast talk lang tayo ng mabilis na mabilis. And one word challenge. Okay, fast talk. Freestyle or written?
0: Freestyle.
1: Siyempre. Live or recording?
0: Live.
1: Yes. Kasi dun talaga makikita, no? Yung kagalingan ng isang artist, no? Tama ba?
0: Yeah,
1: oo. Fame or...
0: In both ways naman.
1: Oo, tama. Oo, tama naman. Pero what I'm trying to say is, di ba, walang halong ano yung pag nagla-live tayo. Okay, fame or respect?
0: Fame in both?
1: Hindi, isa lang.
0: Respect.
1: Respect. Dream collab or dream concert?
0: Dream concert.
1: Oo, tama. Di ba? Kasi pwede naman makakollab kahit sino lang na pag may ano ka na. Alright, one word challenge. Pag sinabi mong stage, anong pumapasok sa isip mo?
0: Live performance.
1: Club.
0: Money.
1: Tama. Rap.
0: Battle.
1: MC Crane.
0: Respected.
1: DJ Klee.
0: Maangas at magaling na DJ.
1: GV99.1.
0: Good vibes.
1: Ayan. Sure. Always good vibes. Maraming salamat, G-Boy. I know this one is real quick, but I will give you time to do shoutout sa mga, syempre, sa mga loved ones mo, sa mga friends mo na nag-abang. And we want to apologize one more time dahil na-delay yung ating live due to weather problems and stuff. Dahil sa weather natin, nagkakaroon tayo ng mga bad signals. So anyway, mag-shoutout ka muna ng iyong mga friends. And then I'll do the shoutouts dito sa ating... sa ating Facebook Live.
0: Shout out sa lahat ng mga mangilan-ngilan kong taga-suporta sa mga naniniwala sa akin. Mm-hmm. Kayong dahilan kung ba't nagpapatuloy ako dito. Sa tatlong anak ko, kay Jazz, kay Mama, sa kuya ko. Yeah, we got this.
1: Yes. Patuloy lang sa pag, you know, alam mo yung pangarap mo, dahil bata ka pa, kamukha ni DJ Klee, just go on, di ba?
0: Yeah.
1: Pagpatuloy lang. And bibistahin kita one day, ha? Oh, sige. Alright, so I want to say shout out sa ating mga viewers sa Facebook. Sabi ni Justin Kenneth Dayreet, sabi ni J-Kid from Chilen Presco, Papa G-Boy Pakis daw. sabi niya. Kasimple mo daw. Yan. Tapos minention niya si MC Cleo. So I'm not sure if nandito si MC Cleo, pero di ba kasabayan mo si MC Cleo?
0: Eh, what up sa mga tropo sa Pandahaki.
1: Yes.
0: Pandahaki mga boys.
1: Pandahaki boys.
0: Tsaka sa mga Southside.
1: Southside. O, sige. Hi. Hi po. And shout out kay Margo Malyari, sabi ni Sir Ruben Malyari. And shout out sa family ko sa Dubai Advance. Happy birthday. Alright. So, anyway, may nakalimutan ka ba? Or wala ka nang nakalimutan? Bago natin ipi-play yung song ni G-Boy.
0: Sa lahat ng mga buo-buo ng rap scene and club scene, sa lahat ng mga DJs, sa lahat ng mga sumusuporta, mabuhay kayong lahat.
1: Yes. Don't stop, you know, supporting.
0: Lalong-lalo na sa GV99.1.
1: Yes, maraming salamat. Yung mga co-artists natin, di ba? Alam mo yun, parang, ang tawag dito, yung cycle talaga natin. We just always need to support each other. Pag may event dito, let's go! Kung may time tayo. Di ba? So, yan, shoutout kay Soul dahil meron siyang upcoming event. So, let's support Soul MG right there.
0: Matik yun, alam
1: naman. Matik yun. And, bago natin i-play yung song ni G-Boy, I want to say congratulations to Margo from Tito Harvey of Sarap Buhay Crew and to his loving wife Nicole Malyari, Baxman Carl De Leon, and Karmic Pangan. So ipi-play natin yung Paahon. That's your recent ano ba yon song or matagal mo ng song to, G-Boy?
0: It was recorded about 2 years ago.
1: Okay, bakit ito yung napili mong song na ipi-play natin?
0: Kasi yan yung nagpapalakas talaga sa akin.
1: Oh, okay.
0: And it remind me of myself.
1: Ah, okay. So, ito talaga yung nagpapaano sa ano mo. Sa
0: kasi
1: pag naririnig mo siya.
0: Kasi it's reality.
1: Okay,
0: reality
1: so... Reality. Okay, so nakita ko dito, it's Pampanga's Finest. Doon mo siya na-record.
0: Okay, Kuya.
1: Oh, okay. Shout out Crazy G. So, na-record niya sa Pampanga's Finest Studio. Okay, so mga ka-vibes, I'll be playing Paahon by G-Boy. Dito lang kami ni G-Boy and of course, your Kick and Clean DJ sa inyong number one Good Vibe Station, GV99.1.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa. Best thing

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo! Tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a belly friend.

0: It's 5:40 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background in marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
13: It's Mele Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

And you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Galard. Sitting in our DJ Dada sa programang After 6. Ako muna inyo makasama ngayong Friday 9, ngayong Party Friday. Kahit maulan eh, yung iba dyan, tuloy na tuloy pa rin ang kanilang Friday 9. Tuloy na rin ang Party Friday. At yung iba dyan eh, naghahanap na kung saan sila gigimik ngayong gabi. Mawel, kamusta naman po ang inyong Friday? Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan habang nakikinig? Kayo ba ay natapos na ang inyong trabaho? Or kayo ba ay mag-uumpisa pa lang? Okay lang yan. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang, okay lang. Malay mo bukas eh, wala ka ng baso. Eh bukas ang rest day mo eh. Eh bukas ka na magpapahinga. Eh kaso yung pahinga mo, maglalaba ka pa. Ano mga makakabag, sasamahan nyo muna ako hanggang 9 o'clock yan ng gabi. Kaya kung meron kayong gustong pag-usapan, mga song request ninyo, yung mga Party Friday song request nyo, ipi-play natin lahat ng iyan. Kahit medyo maulan, kahit medyo tinatamad kang bumangon, tinatamad kang pumasok dahil masarap ang panahon, eh bumangon ka na, gumising ka na dahil ikaw ay GY. Oh, graveyard ka ngayon, kailangan mo pumasok. Ayun mga ka-vibes, pwede nyo po sa akin i-share ang inyong mga song request at ipi-play po natin yan. Gusto ko yung mga ganitong kanta, o. Mga ganito. Ayun, pwede nyo i-send yan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At galing kay Ma'am Aida Paranoa. Wow, straight ang Eddie Energetic Boys. At tawang nakakahawa. Enjoy daw po tayo sa pakikinig sa DJ natin. Maganda ang playlist. Ingat po palagi, DJ. Maraming salamat po. At straight one week po. Ako muna inyo makakasama paggabi. Ayaw nyo yun? Kesa naman wala kayong kasama, kesa wala kayong kausap, kesa wala kayong marinig, puro music lang, samahan nyo na ako. Samahan ko na rin kayo. Magsamahan tayong lahat dito. Ito galing kay 2792. Good evening sa'yo, DJ Clark. May tanong ako sa'yo. Ano ang pinakamalaking pagkakamali mo sa buhay na pinagsisihan mo? Bait ko isi-share sa'yo. Ako siguro, kung tatanong ano nga ba ang pinakamalaking pagkakamali ko? Wala eh, perfect ako eh. Hindi, meron ako isa. Nasaan na iya ako dito eh? Kaya ako sabihin kasi nakikinig kayo eh. Ano naman yung magkakamali ko? Meron ako this year. May pagkakamali ako. Pero basta gosh. Ito, dagdag niya pa ako kasi ang pinaka malaking pagkakamali ko sa buhay ay ano to? Nang maitapat ako ang pulutan sa maling tao. Pinagsisihan ko yun. Ako nga pala si Kuya Dudes, pa-request ng kantang Kape Tayo. Salamat po. Naitapat niya yung pulutan sa maling tao kasi ginawa yata ang kanin yung pulutan. Alam niyo kapag ako rin, pag umiinom din na, malakas din na sa pulutan. Gutom. Minsan nga, nagsa bar, kumakain ng kanin eh. At sabi ni Ma'am Aida Carano, gustong gusto kasi masaya at maraming topic na nakaka-relate. Ayun, maraming salamat po.
at nakaka-relate tayo sa mga topic na binibigay ko para pinag-iisipan natin lahat at sana eh wag kayo magsawa. Malay nyo, diba? Ako lang. Ako lang ng ako. Oo na. Ito galing kay Mami Pines. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Love on the Brain by Rihanna. Thank you. God bless from Mami Pines. Yan, sige.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly friend.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Send me Glite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, Glite. Anytime, anywhere.
2: Drink Glite, live Glite, send me Glite.
3: Drink responsibly. Chill with send me Glite. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang ah.
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
5: Oo, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.
9: This song is brought to you by Sunmig Light. Live Light. Drink Light. Sunmig Light.
10: Uh-huh.

0: But you're just a boy. If I were a boy, even just for...
1: And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Ako muna inyo makasama hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya ang topic natin for today, dahil Party Friday at yung iba ay sumahod, ano nga ba ang una mong ginagawa kapag sahod day? Ulitin ko ang aking tanong sa inyo. Napaka-light lang. Napaka-simpleng tanong. Ano nga ba ang ginagawa ninyo kapag unang... Ano ang unang yung ginagawa? Ano ang unang ginagawa mo kapag sahod day? Ayan, di ba aminin natin, minsan mga kabayes, iba talaga ang pakiramdam kapag...

At biglang marami ng plano para sa weekends, lalo na ngayong Friday. Sigurado ang dami na naghahanap kung saan sila gigimik, kung saan sila magtatry ubusin ang kanilang sahod dahil nga sahod day ngayon sa mga sumasahod ng 5. Congratulations sa mga sumahod ng 31. Nung nakaraan, ubus na yan sigurado. Ayan, ulitin ko ang topic natin for today. Ano ang unang ginagawa mo kapag sahod day? Diretso ba sa bills? Nagpapadala ba kaagad sa pamilya? Bumibili ng paboritong pagkain? Nag-iipon o nag-check muna ng account para siguraduhin hindi pa nag-iinip yun? Kaya pwede nyo po ang tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At pwede nyo rin po kaming i-message, like and follow nyo na din po sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At para sa mga naghahanap na kung saan sila iinom, kung saan sila magpa-party ngayong maulan na Friday, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open po yan 24/7 with free entrance. But you're just a boy. Ay, mga ka-vice, hindi na kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Often from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 at 20,000 naman sa senior high school voucher for grade 11. Ay, mga ka-vice, kaya enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Quality education made affordable. An order from any branch of Deli Cheese to Pizza for as low as 229. Open for franchise again soon. Kaya stay tuned lang or follow their Facebook page, Deli Cheese to Pizza. If I were a boy, even just for... At sige, basahin ko muna yung mga text messages. Ito, DJ Una, kung ginagawa, tinitignan ko muna yung ATM app ko yung mga 10 beses para siguradong pumasok na. Maya-maya, sasabihin ko rin, ano nga ba una kung ginagawa kapag sahod day? Ito, another message naman kay 6542. Magandang gabi, DJ Clark. Pag sweldo day, diretso agad sa bills, dumadaan lang ang sweldo. Parang kumaway lang. Pero at least, diba, achievements yun, nakabayad ka ng utang, nakabayad ka ng bills, nakabayad ka ng mga kung ano-ano. Ito, galing kay 2397. Ako, DJ, binabayaran ko agad yung mga utang ko para makahinga naman ako ng konti. Totoo yan. Yung iba dyan eh, ang dami-dami ng utang, hindi pa inuunang bayaran ng kanilang utang. Inuuna pa rin talaga ang kanilang luho, no? Dapat kapag ikay, meron ka ng sobra. Kapag sahod day na, kapag may inutang ka, obligasyon nyo po yung bayaran. Galing kay 1046. DJ, bago pa dumating yung sweldo, nakapila na yung mga babayarin ko. Parang welcome committee. Guys, ako'y magbabalik maya-maya. Pag-usapan pa natin yung mga ginagawa nyo kapag sahod day na. And let's play the song With You by Chris Brown. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After 6, only here on GV 99.1, your good vibes.

0: and you are still listening to GV99.1. Your good vibes. My name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After Six. Hey mga vibes, ang ituloy natin po ang ating pinag-uusapan ngayon, ngayong Friday night. At ang topic natin ay ano yung una mong ginagawa kapag sahod day? Ayan, pwede nyo po tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Sige, at dahil dyan, sasagot tayo ng tawag ngayon. Ano ko nga ba ang ginagawa ng isang empleyado ng unang sahod niya? Hello po, magandang gabi.
1: Hello, good evening, DJ Clark.
0: Yun, good evening. Magpakilala ka muna sa ating mga kabays na nakikinig.
1: So, maya pa being po, mauran being eh. Yung katamuha, this is the one and only, Papa Charles.
0: Yun, Papa Charles. Papa Charles, eh, medyo maulan yun. Ngayon. Nakakatipid-tipid ka na, makakatipid-tipid tayo ng kuryente.
1: Oo, sa aircon. Medyo hindi na gano'ng
0: nag-aircon
1: tuwing hapon.
0: Oo, eh. Talaga naman.
1: Palamig-lamig na rin.
0: Ayun, Papa Charles, kamusta naman?
1: Okay naman, so far so good ang weekend. So ayun, it's been a good week.
0: No? Ayun, oo nga.
1: Productive week naman so far. Yeah.
0: Ayun, Papa Josh, may tanong ako. Ano yung una-una mong ginagawa kapag nagsahod ka na?
1: Oy, maganda ng tanong 'yan. Yan. Siyempre, ibibigay kay Mrs.
0: Yun, buo, buo talaga.
1: Yes, buo 'yan.
0: Wala kang ano, parang para sa akin 'to.
1: Wala. Kasi yun ang turo sa akin ni my late father. If you are respecting your wife, give your whole salary to your wife.
0: Siya na bahala mag-budget. Oh. Paano yung, tanong ko lang, paano yung budget mo araw-araw?
1: Binibigyan niya ako every week.
0: Ah, every week? Ah, talaga yes. Nga kung ano ibinigay niya, pagkakasyahin mo.
1: Oh, siyempre minsan nagbabale, gano'n. Mm. Pero cash advance.
0: Pero ang ganda ng ang ano niyo ang setup ninyo ah, bigay lahat sa kanya, bibigyan kanya ng allowance, so siya na lahat bahala kung ano yung mga kailangan niyo sa bahay.
1: Ganito kasi ni DJ, pera ko, pera niya. Di ba? Oh, ganun lang naman.
0: Ganun naman talaga eh. Ganun naman eh, lahat ng pero totoo 'yan.
1: Wala nang tanong doon, pera niya.
0: Pera niya. Pera mo, pera niya.
1: Pera niya.
0: Oh, ayun, maraming salamat, Papa Charles. Mm-hmm. Baka meron kang gustong batiin.
1: Ayun, syempre, binabati ko si ang aking mother-in-law and to her late husband. Happy anniversary po, Mama Veronica and Papa Alex. And then, tomorrow is my birthday. So, advance happy birthday to me. Yeah.
0: Ayun, advance happy birthday.
1: Yun, iniimbita ko po kayo lahat sa ano?
0: Saan?
1: Sa isang resort, no? Hanapin niyo lang po ako.
0: Patay tayo diyan. Sa dami. Na... Isa-isahin natin yung resort dito.
1: Oo, secret diba? Na lang po yung resort na nasa.
0: Yun.
1: Ayun, siyempre binabati ko rin yung aking butihing may bahay si Alexandra and then aking baby si Baby Feliz, tapos ang mga ano ka ba yao sina. Kuya Nash ng Innocence, no, sa Ate Siang, sa Ate Beng, Mama Veronica, Ate Ave, Mama Yoli, yan. Magandang gabi. And then mga kawork natin dyan sa UPS na magandang gabi, no? Ayun,
0: maraming salamat, Papa Charles.
1: Oo, pwede mag-request, DJ.
0: Yes, ano yun?
1: Ayun. Request ko lang sana, ano, yung Heal the World, no?
0: Heal the World? Oh, sige, maganda yan.
1: Magulo na yung mundo, ginugulo pa sa Senado.
0: Yes, oo. Diba? Oo nga.
1: Nakakaawang maging Pilipino or nakakaanong maging Pilipino. Nakakahiya maging Pilipino ngayon.
0: Totoo yan.
1: Dahil sa ginagawa ng ating mga magagaling at matatalinong mambabata. Diba? Sa sobrang katalinuhan nila, hindi na nila alam ang kanilang ginagawa.
0: Para sa kanila na lang yung ginagawa nila, hindi na sa bayan.
1: Self-centered service na ang ginagawa nila, DJ. Hindi na para sa Pilipino.
0: Totoo yan.
1: Hindi ang kapakanan na nila iniisip nila. No, so, yung mga botante po dyan, no?
0: Mag-isip
1: sila. Huwag sana ho kayo matapalan ng 1,500. Maging wise voters na po tayo.
0: Yes,
1: no?
0: Tama. Ayun. Ayun, maraming salamat, Papa Charles.
1: Sige, DJ. Ingat.
0: Thank you. Ayan si Papa Charles. Ang unang-una niyang ginagawa ay bigay lahat kay Mrs. ito, sige, basahin ko muna yung mga text messages galing kay 7969. Good evening, pakiplay nyo naman po ang Waiting for Tonight by Jennifer Lopez. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And another texter, good evening, DJ Data, pwede po bang pa-request ng Opalite by Taylor Swift? Salamat po. Kabos ko ba si DJ Dada? Hindi, joke lang. Hello, my name is DJ Clark. Ako muna ang uupo sa kanyang programa ngayong gabi. Medyo busy pa eh. Eh, ako yata ang hindi pa busy. Kaya ako muna ang uupo. Ay, bago ang lahat. Bago natin basahin pa ang ilan yung text messages. And let's play the song. Heal the World by Michael Jackson. And once again, my name is DJ Clark. Sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Only here on GB 99.1, your good vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vice. My name is DJ Clark. Sitting here for DJ Dada sa programang After 6. Ako ay malapit na magpaalam, mga ka-vibes. Ako! Talagang may diin, no? It is now 8:49 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Konting-konting oras na lang. Konting minuto na lang eh. Lilisanin ko na kayo, mga ka-vibes. Kaya naman eh, basahin ko muna inyong mga last text messages patungkol sa topic na ano ang una nyong ginagawa kapag sahod day. Kasi ngayon, sumakto. Yung mga sumasahod ng asingko. Saktong-sakto. Friday. Ano na? Decharot lang. Ayan, basahin ko muna inyong mga text messages. Ito galing kay 1011. Good evening po, DJ Clark. Pagsweldo day, isang malaking meal agad. Diet starts tomorrow na lang ulit. Yun lang, DJ. At galing kay Ma'am Catherine Santos. Happy Friday sa'yo, DJ Clark. Ang sipag mo naman, na-complete mo yung 5 days. Ako noong pag-sweldo, bayad agad ng bills, tuition ng mga anak ko, pamalengke at groceries. Pakiplay naman ng Cupid by 50-50. Thank you, ingat and God bless. Ganun talaga pag tumatanda na, ang unang-unang priority na ginagawa natin. Kasi nararamdaman ko na pambayad lahat ng bills at pambayad sa mga niloan mo. Diba? Ganun naman eh. Kailangan natin unahin muna yung mga importante bago natin unahin yung mga luho natin. Ito galing kay Ma'am Zez Andy Santiago sa ating Facebook page din. Ay, DJ Clark, sa tanong mo, sagot ko, mag-grocery ako. Uunahin ko na ang bigas. Wala akong issue sa utang eh. Di kasi ako nangungutang at papautang. Kaka-stress lang yan. Tsaka mag-share ako ng pambayad ng kuryente at tubig at bilang ko rin ng pagkain yung mga alaga kong 9 dogs and 6 cats. Wow, ang dami niyo pong aso. Grabe yan, ha. Parang kapag nag-alaga ka pero 9, tapos may 6 pang pusa. Animal lover ka pala, Ma'am Zez Andy. Ako rin naman, may aso din ako. Dalawa sila. Ayun, malikot. Wala lang, share ko lang. Ito galing kay 0157. DJ, nagkakape ako sa labas para maramdaman ko man lang na sumweldo ako bagong mawala ulit. Alam nyo, may share lang din ako. Dati-dati, hindi ako nagkakape. Kaya kong hindi magkape sa isang araw. Kaya kong skip yan na dalawang araw. Pero ngayon, kasi merong nagpakilala ulit sa akin na kape. Wala, hinahanap na po ng aking katawan. Pag gising ko palang, hanap ko lang asan yung kape. Paghapon naman, magkakape ulit. Kasi hinahanap na ng sistema ng katawan ko ang kape. Nagiging stress reliever ko talaga siya. Kapag buti na lang may nagbigay sa akin ng kape, sobrang dami ng kape. Hindi ko alam, pang anim yata na iba't ibang klase ng kape, yung in-can na kape. Yan, anim o pito. Yun yung iniinom ko araw-araw. Ngayon, ubos na siya. Balik tayo sa tinitimpla o kaya mag-order na lang sa labas. Kapag nag-crave ng kaping ganito. Galing kaya 8947. DJ, una kong ginagawa ay magpasalamat kasi mabilis kahit mabilis maubos, blessing pa rin ang may natanggap na sweldo. Ayun na, mga ka-vibes. Ako, nagiging masaya ako kapag sahod day kasi alam nyo, nababayaran ko lahat ng kailangan kong bayaran. It's a blessing na rin na lahat ng kinuha ko, lahat ng niloan ko, lahat ng inutang ko, nababayaran ko talaga siya on time. Nababayaran ko siya
Nakaka, alam nyo yun, nagtatrabaho ka ng pambayad ng bills, pambayad ng utang, pambayad ng lahat. Okay lang yun para sa akin. Kasi kapag may hawak po akong pera, eh ubos po yan, mga ilang araw lang. Tatlong araw yan, ubos na yan. Kaya mas maganda nakadistribute na. Kaya ako bago, kung ako itatanungin ninyo, ano nga ba ang unang-unang ginagawa ni DJ Clark pag, pag nakatanggap na ng sahod? Ayun nga, nakadistribute na. Babayaran muna ang lahat bago bumili ng masarap na kape. Tapos masarap ng pagkain. Yan lang naman na nagiging reward ko sa sarili ko ay bumili ng gusto kong kainin kapag sahod day. Magkape. Siyempre maglibot. Yan yung mga trip-trip niya yan. Trip ko yan eh. Hindi po ako pwede magstay sa bahay eh. Baka mabaliw. It's now 8:55 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Marami tayong mga narinig na mga kabayos natin. Ang una-una nilang ginagawa, magbayad ng bills, bumili ng pagkain, bumili ng dog food at cat food. At ang pinaka-importante dyan mga kabayos, or ang isang bagay lang ang sigurado mga ka-vibes. Hindi siya importante. Para sa akin, isa lang mang bagay ang sigurado. Kaya, hindi man tayo pare-parehas ang laki ng sweldo, pare-pareho lang nating pinaghihirapan yung bawat sentimo na yan. Kaya kung sumweldo ka man ngayon, huwag mong kalimutan na i-enjoy ang bunga ng pagod mo ngayong kasi kailangan nating bigyan ng reward yung sarili natin. Pero mga ka-vibes, hindi tayo pwede gastos na lang gastos. Kailangan natin din magtabi para doon sa kinabukasan. O, kasi kung for example, sumweldo kayo, waldas ka agad dahil gusto mong ma-experience o gusto mong i-reward yung sarili mo, paano ka na lang kinabukasan? Kailangan natin talaga iniisip at magtitira ka para sa sarili mo at para sa future mo. At kung hindi pa sahod day ngayon, kapit ka lang, darating din yung mga kabayos. Yung iba kasi 10 tsaka 25 ang sahod, yung iba 15-30, yung iba naman na 5 tsaka 20. Kaya naman mga kabayos, Friday night ngayon, kahit na yun, kahit maulan, sugurin na natin, pwede na yan. At ako'y magpapaalam na abangan nyo po ako next week every Tuesday and Thursday from 6pm to 9pm para sa programang Good Vibes Connection. And my name is DJ Clark. Tatandaan ninyo mga ka-vibes, ang sweldo ay parang weekend. Masarap dumating pero parang napakabilis mawala. And let's play the song Biglang Liko by Ron Henley. And only here on GV 99.1, your Good Vibes.